Mabating muna na kay Ma'am Feli Antelier. Arieta ng Bataan. Sa Marin Velis po yan. Yes, sana all. Sabi ni Ma'am Juliet. Senior Bien, Anilada, good morning. Ang Sir Domeng Aniseta. Ma'am Juliet, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa. Pwede pa yan, Ma'am Juliet. Sabi nga nila, kung minsan daw may mga bagay na mas sweeter for the second time. Naniniwala ba kayo doon? Kung naniniwala kayo, go ahead, di ba? Wala namang masama. May minsan kasi may mga second chances, second chance lang. Huwag chances. So, pag chances na ko, baka letter T na tayo noon. Hindi na maganda yun. May mga second chance na maayos naman, di ba? Nagiging maayos, mas nagiging okay. Pero meron din namang mas nagiging worst. So pag worst na, bye-bye na. So, dapat ganon. Sinasabi ko sa inyo, kailangan ng motto natin ngayon. Protektahan ang ating sarili laban sa mga mapang-api. Paano sa rally, no? Ay, andyan si ano. Andyan si Hepe. Sir Felix Laron, magandang umaga po, mga taga. Sa Palawig ka pa rin po, sir, no? Palawig Municipal Police Station. Ma'am Annalie Maranok, mayor, maulang umaga. Salamat. Uy, sana tayo napunta. Nalagpas na ako ng oras, lagot na naman ako dito. Dal-dal, ababaing ito, hindi natapos. Bukas na lang, magpalakpakan na po tayo. Magpasalamat sa bagong araw na po na naman. Bagong umaga. And of course, i-claim na natin yan. Mas masaya at mas maligayang araw. Thank you, Lord! See you bukas sa Larga Brigada at maya-maya konti ran at Brigada Balita. Thank you, Mwamwa Chup Chup! In the heart of changing lives. Ako sa Brigada Jad Bayot ng 93.5. Brigada din sa Famolonga Posito. The Music and News Authority!

0: Brigadang News FM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
2: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo.
3: Aray ko po!
2: Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan.
3: Aray ko po!
2: After work, may pamilya at responsibilidad pa, kaya ramdam ang sakit ng katawan.
3: Aray ko po!
2: Kaya dapat, laging may Fast Relax. Sa sakit ng ulo at katawan, Fast Relax.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Minsan, mainit. Minsan, maulan. At minsan, may ubo. Throat irritation o bigat sa pakiramdam. Kapag napabayaan ng bigat, pati simpleng gawain nagiging pahirap. Kaya pawiin ang bigat. Dapat may pang-agap. Power cell sa labat. May ginger na tumutulong sa ginhawa ng lalamunan. At lemon na may vitamin C para sa resistensya. With proper diet and exercise. Power cell sa labat. Pawiin ang bigat.
6: Ito na ang panibagong revolusyon ng balita. Tuklasin ang ultimate source ng fresh at real news. Sa Brigada.ph, hatid namin ang mga pinakabasehang kwento, mainit na balita na mahalaga sa bawat Pilipino. Mula sa mga makukulay na national news hanggang sa pinakamalupit na local stories, kami ang inyong magiging BFF sa lahat ng kaganapan. Inyong mapapanood at mapakikinggan online sa Brigada.ph. PH. Eksklusibo at huwag palalampasin. Maging bahagi ng isang masiglang komunidad na laging nakaabang sa hottest updates. Huwag nang magpapahuli. Bisitahin ang Brigada.ph para lagi kang updated.
7: Nagbabalik na ang promo ng Brigada na pinakaaantay ng masa.
8: Milyong saya sa Brigada Year 3!
7: Sumali at maghulog ng mga entries sa mga drop boxes na matatagpuan sa inyong lugar. Bawat linggo sa bawat Brigada FM station, may tatlong maswerteng mananalo ng 1,000 pesos cash o gift pass. Bawat buwan naman, may tatlong maswerteng mananalo ng tig 10,000 piso mula sa Luzon, tatlo mula sa Visayas, at tatlo mula sa Mindanao. Makakatanggap ng 5,000 piso ang tindahan o parmasya kung saan nabili ng monthly winners ang Brigada products.

0: Grand Draw. Lima ang maswerteng mananalo ng 10,000 pesos mula sa Luzon, lima mula sa Visayas, at lima naman mula sa Mindanao. At sa buong Pilipinas, isa ang maswerteng mananalo ng tumataginting na 1 million pesos.
1: 1 million pesos?
0: Mula sa Power Cells Herbal Capsule. At may isa ring mananalo ng 1 million pesos.
1: 1 million pesos?
0: Mula sa Drive Max Plus Herbal Capsule. Makakatanggap din ng 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung saan nabili ng millionaryong winners ang Brigada products. Kaya maghulog na ng mga entries.
2: Milyong saya sa Brigada, Year 3!
0: Mas maraming entries, mas malaki ang pagkakataong manalo.
3: Promo period is from May 1 to December 21, 2026. See posters and print ads for more details. Umakinig sa Brigada News FM o bisitahin ang www.brigada.ph para sa kumpletong detalye. Purdue HFDA CDRR permit number 0526 series of 2026.
4: Mahalagang paalala, ang mga produktong Dry Max Plus Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Dry Max Herbal Blend Coffee, Nutri-Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cells Soya Coffee, Power Cells Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops at Yummy Beat ES3 syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May pagkakataon talagang ang sarap balik-balikan. Panahong tulog mo ay kay himbing, kay saya ng bawat gising at pakiramdam na kay gaan damang-dama ang kalmadong kalamnan. Namiss mo rin ba? Damhing muli ang ginhawa sa haplos na dala ng Power Cells Liniment. Init na nanunood mula sa camphor, methyl salicylate at menthol. Power Cells Liniment. Haplos na nanunood.
6: For external use only. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hindi lahat ng umaga pare-pareho. May mga umaga na alternatibo sa kape ang hanap mo. Alternatibong timpla na may piling sangkap. Power Cells Soya Coffee.
8: Power Cells Soya Coffee.
7: Coffee flavored soya drink na gawa sa soy protein mula sa soybean at malunggay na kilala sa taglay nitong antioxidants. Timplang kakampi sa bawat umaga, timplang kakampi araw-araw. Power Cells Soya Coffee. Araw-araw, kakampi.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This is 93.5 Brigada News FM Olongapo, the number one news FM station in Zambales.
11: Broadcasting from the model city of discipline, Olongapo, Zambales, and Zubic Bay Freeport Zone, where innovation and technology is a way of life, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines.
12: Isang bayan, isang tahanan.
11: Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 93.5 Brigada News FM Olongapo. The music and news authority.
13: One time, the new Filipino time, alas 5:49 ng umaga.
11: This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo.
14: Sigurado, nakasentro, kompleto. Narito na ang Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita. Walang katapat. All the way ang Balat.
15: All the way ang Balat.
14: Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita. Brigada New Life.
13: Kondisyon ng prostate ng mga kalalakihang magsasaka at mangingisda sa Candelaria, susuriin. Ikalawang batch ng mga workers mula sa Olongapo nakarating na sa Japan. At bagong house building sa Barangay Graceville sa San Jose del Monte magagamit na.
14: Balat Brigada Balita.
13: Magandang umaga muli, Olongapo City, Zambales, Bataan, Pampanga, magandang umaga, Central Luzon. Araw ng Webes, June 4, 2026. Ako si Brigada Jen Bayos. At narito na pagbabalita natin sa atin ng Power Cell sa Labat. Pawiin ang bigat.
10: Brigada Local. Local News.
13: Nakarating na sa Japan ang pangalawang batch ng mga manga gawa mula sa Olongapo City. Ito ay sa ilalim naman ng Japanese Language Training Program ng Public Employment Service Office nitong nakalipas na Martes. Ayon kay PESO Head Mario Esquilio, bunga ito ng sipag, dedikasyon at pagpuporsige sa pagsasanay bilang paghahanda sa magiging trabaho at pamumuhay sa Japan. Samantala, tiniyak din ng city government ang patuloy na suporta sa mga benepisyaryo at pamilyang naiwan naman ito sa bansa.
10: Brigada Local, Local News.
13: Samantala, kinilala ang Provincial Agricultural and Fishery Council ng Zambales. Ito ay ang Regional Outstanding PAFC sa 51st Gawad Saka Regional Awarding Ceremony na ginanap sa Tarlac noong May 29. Tinanggap ng council ang plaque na pagkilala at 500,000 pesos na cash prize dahil sa mga programang nagsusulong ng kapakanan ng mga magsasakat mangingisda sa lalawigan. Ayon sa pamunuan ng napanalunan, ay pandagdag namang pondo sa mga gagawing proyekto na pang-agrikultura o pangisdaan sa lalawigan.
10: Brigada Local, Local News.
13: Hinihikayat ng Agriculture Office ng Candelaria ang mga lalaking magsasakat mangingisda na magpasuri ng prostate. Ito ay ang mga kalalakihan lalo nang nasa edad 50 pataas na prone sa sakit na maaaring pagmula naman ng cancer. Ang libreng prostate-specific antigen screening ay gagawin ngayong araw, June 4, sa Central Elementary School na bahagi ng pagdiriwang na rin ng Father's Day. Layunin naman ng programa o ng programa na pangalagaan ang kalusugan ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng maagang pag-alam sa posibleng sakit para agad din itong maagapan.
10: Brigada Local, Local News.
13: Tuloy-tuloy tayo sa dagdag na balita pa rin. Magagamit na sa pasukan ang bagong alternative learning system building sa Barangay Graceville sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito ay para makapagbigay ng mas maayos at komportabling silid-aralan ang mga mag-aaral ng IELTS. Ang pagbubukas ng gusali ay sinigawa na itong nakalipas lamang na Martes sa pangunguna naman ng local government unit. Tinatayang nasa 150 na mga mag-aaral ang maaaring makinabang sa nasabing gusali.
10: Brigada Local, Local News.
13: Ipinamahagi ng Local Civil Registry Office ng iba ang mga kopya ng civil registration sa City Olpoy sa Amungan. Ito ay programa ng LRCO sa ilalim ng Birth Registration Assistance Project. Noon lamang June 1, ipinamahagi ang mga opisyal o ng mga opisyal ng PSA at Civil Registry Office ang mga dokumento sa mahigit 100 miyembro ng Indigenous Peoples Community. Layunin ang programa na mabigyan ng legal na pagkakakilanlan ang mga katutubo para mas mapadali ang pagkuha sa mga serbisyo ng pamahalaan at iba pang mahahalagang benepisyo.
10: Para Brigada Balita.
16: Brigada Health News.
10: Brigada Health News.
13: At sa ating health news, nakakaramdam ka rin ba ng pag-apdi ng sikmura? Baka naman ikaw ay nalilipasan ng gutom o ng pagkain. O di kaya ay stress sa trabaho. Maaari daw kasing maglabas ng sobrang asid, kaya humahapdi ang ating pong sikmura. Paalala ng mga eksperto, subukan pong kumain ng pakonti-konti pero madalas sa isang araw. Halimbawa, kumain ng alas 7 ng umaga, maaari namang magsaging ng alas 10. Sa lunch naman ay kaunti lamang at maaaring magmeryenda ng tinapay sa alas 4 ng hapon. Ang dinner naman ng bago mag-alas 7 ng gabi. Laging tandaan, kahit busy, abay huwag kakalimutang kumain sa tamang oras. Maaari din pong subukan ang saging. Bukod sa madali itong baunin at kainin, ay marami rin daw kasi itong naitutulong na sustansya sa atin pong katawan. At syempre, huwag kakalimutan uminom ng sapat na tubig na nakakatulong naman sa paglinis din ng asid sa ating tiyan. Tandaan, lumaman ang kasabihan, pero halusugan pa rin ang siyang kayamanan.
10: Brigada Helpline News. Brigada Human Interest na balita.
13: Sa ating human interest, nakilala sa buong mundo si Muhammad Rashid mula po sa bansang Pakistan. Ito ay dahil sa tibay ng kanyang ulo. Nagawa niya daw pupukin, umabuksan ang nasa 254 na piraso ng walnuts sa loob ng isang minuto gamit ang kanyang ulo. Paalala, huwag ho itong gagawin ha o gagayahin kung hindi kayo expert. Ginagawa lamang po ito ng mga experts. Dahil dito, pinarangalan siya bilang isang world most walnut crack with head in one mini.
10: Brigada Human Interest na balita. Barat Brigada Balita.
13: At yan na mga kabrigada, ang kabuuan ng ating mga balita sa oras na ito. Hatid po yan sa atin ng Power Cells sa Labat, pawiin ang bigat. In the heart of changing lives, ako si Brigada John Bayo at ang 93.5 Brigada News FM Olongapo City, the music news authority.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: After a long day, tapos tulog na ang mga bata. Finally, kayo lang. Lights dim, walang distractions. Same vibe, same moment. Mga simpleng tawa at lambing na kayo lang ang nakakaalam. Kapag sabay kayong handa, mas malalim ang koneksyon. Tumitibay ang relasyon. Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Drive Max. Dapat sabay.
9: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo.
19: Aray ko po!
18: Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan.
19: Aray ko po!
18: After work, may pamilya at responsibilidad pa, kaya ramdam ang sakit ng katawan.
19: Aray ko po!
18: Kaya dapat, laging may Fast Relax. Sa sakit ng ulo at katawan, Fast Relax.
20: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ito na ang panibagong revolusyon ng balita. Tuklasin ang ultimate source ng fresh at real news. Sa Brigada.ph, hatid namin ang mga pinakabasayang kwento, mainit na balita na mahalaga sa bawat Pilipino. Mula sa mga makukulay na national news hanggang sa pinakamalupit na local stories, kami ang inyong magiging BFF sa lahat ng kaganapan. Inyong mapapanood at mapakikinggan online sa Brigada.ph. Eksklusibo at huwag palalampasin. Maging bahagi ng isang masiglang komunidad na laging nakaabang sa hottest updates. Huwag nang magpapahuli. Bisitahin ang Brigada.ph para lagi

0: pag-asa. Brigada Kaalaman. Ano ang baha? Ang baha ay pagtaas ng tubig sa ilog, lawa, sapa at iba pang anyo ng tubig na nagdudulot ng pag-apaw at pag-agos nito sa mga karatig na mababang lugar. Nagiging sanhi ito ng pinsala sa mga ari-arian at pagkasawi ng buhay. Ano mga dahilan ng pagbaha? Ang mga likas na dahilan ng pagbaha ay malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, storm surge at high tide. Ang mga gawain ng tao ang katulad ng pagtayo ng mga bahay sa mga estero at tabing ilog, maling pagtapo ng basura, pagkaubos ng mga puno sa kagubatan at patuloy na urbanisasyon ay nakapagpapalala rin sa baha. Ano-ano ang dapat gawin habang at pagkatapos ng baha? Maging handa sa posibilidad ng pagbaha kung patuloy ang pag-ulan. Ilagay ang mga kagamitan sa mataas na bahagi ng bahay. Mag-imbak ng malinis na tubig na tatagal ng 3 araw sakaling mawala ng water supply. Dalhin at isulong ang mga alagang hayop sa mataas na lupa. Kung kinakailangang lumikas, gawin ito agad ng mahina bago malubog sa tubig baha. Bago lumikas, ibaba ang main switch ng kuryente at isara ang buong kabahayan. At tumutok at makinig sa Brigada News FM para sa updated na mga weather advisories mula sa PAGASA at iba pang katuwang na ahensya ng gobyerno. Tandaan, mahalaga ang kaalaman para sa kaligtasan.
1: Brigada Kaalaman! Brigada Kaalaman!
0: Mga paalaala ukol sa magandang kalusugan at kaligtasan.
1: Brigada Kaalaman! Kaalaman!
2: Mas pinalaki, mas pinasaya ang milyong saya sa Brigada, year 3 na! Grab mo na to! Dahil hanggang 6 million pesos ang ipamimigay namin sa inyo!
3: Paano sumali? Isulat sa papel ang kumpletong pangalan, address, date of birth, cellphone number, pangalan ng pharmacy o suking tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan.
2: Maglakip ng kahit alinman sa mga sumusunod na Brigada Distributions Incorporated products.
3: Bakanting blister pack ng 10 Power Cells Herbal Capsule.
2: Bakanting blister pack ng 2 Drive Max Plus Herbal Capsule.
3: Bakanting blister pack ng 2 Hard Bull Capsule.
2: Bakanting blister pack ng 10 Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax Capsule.
3: 2 bakanting pad ng Ascorbic Acid Plus Zinc Guard C Plus Capsule.
2: Bakanting blister pack ng 10 Nutri-Cleanse Capsule.
3: Bakanting blister pack ng 10 Mom's Love ES1 Capsule.
2: Bakanting blister pack ng 10 Standout ES4 Capsule.
3: Isang bakanting kahon ng Yummy Vit ES2 Drops.
2: 2 bakanting kahon ng Yummy Vit ES3 60 ml Syrup.
3: Isang bakanting kahon ng Yummy Vit ES3 120 ml Syrup.
2: Bakanting sachets ng 3 Drive Max Herbal Blend Coffee Mix.
3: Bakanting sachets ng 5 Power Cell Soya Coffee.
2: Bakanting sachets ng 5 Power Cell Salabat. Bakanting sachets ng 5 Maxan 8-in-1 Coffee. Sa pagpapadala ng entries, ilakip ang entry at ang proof of purchase sa isang legal size envelope at isulat sa likod ng envelope ang sumusunod: brand ng kalakip na produkto at kung saan ka nakatira, Luzon, Visayas o Mindanao.
3: Ilagay ang mga entries sa mga drop boxes na makikita sa mga piling parmasya o butika.
2: Patuloy na tangkilikin ang mga produkto ng Brigada. Healthy ka na? Magiging milyonaryo ka pa!
4: Sa milyong saya sa Brigada, Year 3!
5: Promo period is from May 1 to December 21, 2026. See posters and print ads for more details. Umakinig sa Brigada News FM o bisitahin ang www.brigada.ph para sa kompletong detalye. Purdue HFDA CDRR Permit Number 0526 Series of 2026.
6: Mahalagang paalala, ang mga produktong Dry Max Plus Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Dry Max Herbal Blend Coffee, Nutri-Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cells Soya Coffee, Power Cells Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops at Yummy Beat ES3 Syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May mga araw na pagod, may katahimikan, at sandaling muntik ng bumitaw. Pero kahit ganito, sa dulo ng bawat araw, may lugar na sigurado.
8: Sa yakap mo, umihinto ang ingay.
9: Ikaw, ang pahinga ko.
7: Drive Max Coffee. Mainit na pahinga at tamang kasama.
10: I'm a woman and I am a fighter.
11: Lumalaban para sa mga pangarap.
12: Kinakaya ang araw-araw na hamon sa trabaho o saan man para sa pamilyang umaasa.
13: Palaban bilang isang ina at para sa sarili.
14: Magkaiba man ang papel na ginagampanan, iisa ang paalala. Huwag kalimutang alagaan ang sarili. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Mom's Love ES1 Capsule araw-araw. Mom's Love ES1.
15: Mahalagang paalala. Ang Mom's Love ES1 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: This is 93.5 Brigada News FM Olongapo, the number one news FM station in Zambales.

0: time, the new Filipino time, alas 5 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo.
2: Papanat sa mga balita. Papanat sa mga opinion. Papanat sa mga issue at komentaryo. Brigada naghihintay pa ng

0: bintang aku tuh nah.
1: Oh, sige na, sige na.
2: Okay, good morning sa ating mga kabrigada. Good morning, mga kabrigada. Ngayon po ay araw ho ng Huwebes. Ika-apat na araw na medyo may pag-araw at pag-ulan nung kahapon.
0: Oo.
2: Nagparandam si Haring Araw. Akala ko, totoo na.
0: Dire-diretso na.
2: Dire-diretso na? Oo. Ganun pa rin pala. Iiwan pa rin pala nga tayo.
0: Ayan mo, huwag mo na tayong magre-reklamo.
2: Kaya?
0: Eh, sa loob ng tatlong buwan eh.
2: Oo. Uh-huh.
0: Sobrang init naman ang panahon.
2: Sa bagay.
0: Oo, hayaan natin na makabawi ang inang kalikasan.
2: Pero mahirap kasi partner yung pinapaasa ko.
0: Pinapaasa?
2: Oo. Alam mo yun.
0: Mahirap yung pinapaasa?
2: Oo. Lalo na't alam mong may dapat gawin.
0: Oo.
2: Dapat may mangyari.
0: Pinapaasa ka na, halimbawa, ano, Brigadier?
2: Halimbawa, alam mo na magiging, na ikaw pa rin ang nakapotisye.
0: Ikaw pa rin? tapos hindi na pala ikaw.
2: Hindi na ito.
0: Hindi naman asa yun. Pagdating sa Senado, ang expectation doon, talaga magkakaroon ng kudeta.
2: Yan na nga.
0: Yun ang expectation. Kahit saan, sabi nga ng mga naging Senate President, kahit noon pa man, ang posisyon sa Senado ay weather-weather lang.
2: Aha.
0: Weather-weather lang.
2: Panapanahon, ha?
0: At saka ready sila anytime na mag-change ng... Kasi nasa sa senador yan, kung halimbawa, it's either may personal or prinsipyo, maaaring mabago anumang oras, araw, yung kanyang pananaw. Uh-huh. At meron pang political issue pa dyan. Yung mga political side, inclination, maliban sa personal mo na impresyon sa isang tao, sa isang kapwa mo senador, meron ka pang may pinag-usapan na prinsipyo pa, at merong political inclination. Meron kang kiling pampolitika. Diyan sa mga tatlong yan at marami pang iba, eh pwede maging dahilan na mabago ang liderato ng Senado.
2: So sabihin, partner, ang pagiging termino mo sa iyong posisyon
0: ay... Sa Senado yan, ha? Ang termino
2: sa Senado,
0: mo.
2: Sa Senado, ay walang ano dito, walang long term dito. Anytime, pwede mabago.
0: Anytime. Ang oras, araw, buwan, o taon ay unpredicted. Ibig sabihin, hindi siya nakatakda. Na anytime pwede mabago, it's either yan ay... Kasi sabi ko nga kanina, merong personal na motibo sa kapwa senador, merong prinsipyo, at meron namang political leniency, political inclination. Mm-hmm. Pag sinabi natin leniency, no, kiling ka doon sa isang politiko, it's either ang impression mo ay hindi maganda sa kapwa mo senador, pero dahil kapwa kayo na isang grupo, isang grupo lang kayo na kiling sa isang sa administration or anti-administration, doon ka sa kanya.
2: Doon.
0: It's either meron kang prinsipyo na kahit na mali ang ginagawa ng kabila, pero dahil yun ang kagrupo mo, doon ka. So tatlo yan, yung mga among others, no, na mayroong mga iba pa mga dahilan kung bakit pwede ka mag-take sides, no? Sa kabila, maaring maraming mangyari. It's either ito ay legit or kasi may mga question pa rin doon sa ginawang kodeta ng panibago na naman. Huwag na natin kayang pag-usapan yan.
2: Huwag na yan. Lipat na tayo. Bigresante.
0: Lipat na tayo ng pag-usapan.
2: Pero may pinatalsik.
0: Hindi, normal lang yan. Sa Senado, Brigada Jeff, pag may pagpapalit.
2: Wala lang pa sa Senado. Sa Kongreso naman.
0: Sa Kongreso. Ayaw mo yan si Miao Miao. Ayaw mo yan si Miao Miao.
2: Ano to? Nandito siya isang araw.
0: Ayaw na natin si Miao Miao. Hindi, magpapahinga lang yan.
2: Ayan.
0: Sa rules, pwede magkaroon ng special election. Sa kanyang distrito. Dahil sa siya po ay tinanggal ng Kongreso, for reason na ang iba ay questionable para sa kanila at karamihan ay pabor. Balik naman ulit tayo sa sinasabi kong personal.
2: Ah, ganun pa rin.
0: Balik tayo sa pwedeng sa sinasabi kong leniency o inclination. At balik din tayo dun sa sinasabi kong prinsipyo na nag-decide ang kapulungan para ipatalsikin si Bersaga.
2: Paano ang mga proyekto sa kanyang distrito?
0: Hindi naman nag-project yung congressman. Maniwala ka sa mga yun.
2: Ganun!
0: Maniwala ka rin kasi sa mga project-project.
2: Hindi
0: naman yun na trabaho yan. Ayan mo yung mga mayor, mga gobernador na gumawa ng trabaho. Pwede siya tumakbulit. Kaya lang, gagastos ang malaki ang COMELEC dyan. Pero yan ang batas eh. Pwede bang ipagpaliban ang eleksyon sa distrito ni Miao Miao? Batas yan eh.
2: Pwede.
0: Konstitusyon yan na hindi po pwedeng sabihing hiwag. At hindi yan katulad ng mga barangay eleksyon na pinagpo-postpone-postpone. Na marami ng mga apila sa Supreme Court na bawal magpagpaliban ng eleksyon. Pero naipagpapaliban pa rin. Dahil sa walang pondo. So, it's either yung 200
2: million
0: na gagastusin sa eleksyon, may pera o wala. Kasi budgeted yung mga ganyan eh. Yung mga hindi inaasahan, mayroong budget yan. So, may karapatan si Bersaga na kumandidato ulit. Pero sabi niya, di ba, pahinga muna. At mag-bakasyon muna ako. Enjoy my life. Having fun. Vacation. At isa sa mga pinuntahan niya ay ang Crocodile Farm. At ang sabi niya, hello, crocodiles.
2: Hello, crocodiles.
0: Sabi niya, from umalis siya doon sa Crocodile Farm. Paglabas niya, pumunta rin siya sa Crocodile Farm. Pero huwag natin masyadong pag-usapan
2: yan. Okay.
0: Kasi nga, sasakit ang ulo natin.
2: Talaga?
0: Abuti lang may fast relax. Madali lang kung gumaling yung sakit ng ulo pagka ganyan na-stress ka. Yung mga nerves mo.
2: Sabagay.
0: Sumasakit ang ulo mo. Kaya isip. Ako, tinulog ko ng mahimbing na mahimbing.
2: Ano oras ka nakatulog kagabi?
0: Normal.
2: Umulan pa rin.
0: Normal tulog ko. 10:30.